to obet danu eni mo nyama ni miguasye. Ebi si daso obet danu o mama no mama eni mo nyama ni miguasye. Ebi si dese uni ukun ena o yire. Mani mo nyam ebet danu eni miguasye. Ebi si danu pare wedi nyanku pose. Uni uni anu ni mo ma eni masifo. Mani mo nyam ebet danu eni miguasye. Enti ye pejam paibo. Etoso every verse 2 no Psalm 4 verse 2 Psalm 4 verse 2 enyum enai chichemu mienu ose mu emeri mama wo ka meri mama enye sem emema nkwa sa sense of man chese enipa enipa enipa a ema ka ho na mema ka ho emofra ka ho na mpanifuo ka ho enkokura ka ho na mrewa ka ho enketesia ka ho na mesiwa so ka ho enkosi da ben ena mo bedani mani monyam ani miguase ana ahohra wase toda

Waka sa sem ya. Yes, I feel the afro. A jin sem. Eti David is a mo eni pama. Mo mere mama. Enko si da ben. Ena enimonyamua. Onyanko pong asheme.

Bibia omubi sa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

0: kire won se
1: ye ko
0: mo nfa mi mo nfa mi na mo ntum ntwene
1: o si o ka kire won se mo nfa mi na mo ntum ntum chini puno mu
0: na na epuno bedwo ama mo
1: na epuno bedwo ama won ene won se wadwane won wo busua won wo busua bre bre ene me ka kire wo ba bia wadwane akodu bia la sesa wa brabo
2: amen
1: basa che tu ni mamini fa mo mpa ye
0: verse 2 no
1: ye yona 2
0: Yona 2.
1: Eh?
0: Yona chapter 2, verse number 1, no?
1: Yako.
0: Na yona free apatani yamu